tena se ana owo sika ba ba ba ba ba ba ba ana yo ni fuwa na so no brano ho ase ade na ka kreba wo nsami wo ma ho so sa.

ensuo mra na ensuo ba ye enia mra na enia ba ye eni pango kwa ni oso bonse ni suban na sasu owe no mo enkwa humi gurumo.

yangu pa wade wansu sa nyame a Isaac nyame Jacob nyangu pa Abraham nyangu pa ana me kan funa ma onna enumre waya bi wa ba bom papa enka bo bi atware enka bo sound wa hanama mana se

Akwaku Amwabe. Opa. Onyamia ebi wante. Siya blasi sa foya mano. Opa sisa. Odi ni umwa batu tuye. Odi sidi ya basi wafuwa. Hecha.

sa sa bebe nyankopon ore na me mpayina wono tumolo ba de sai oya mi bobie kwa bo fra mawate eno se bompeni dako oya mi ba se no wan mi nyam.

asamu ha asamu ni yangu bo yangu ti asamu na nyabi biara ye yangu bo fa wote sa nyangu bo inso na de ina abedi abole miyo ye ahi David kasa mi

Kwame na miyansom, mi baza, mi wadaw, mi baza, mi jano, aya mi yon. Sa wuni tiyan yume na tumi bini udiya siya, sa tumi niya suma jang kane nim. Sa tumi niya suma jang pwani shafo. Sa wuni tiyan yume, nante tre wabi koswa. Yesu Kristo, wakini jaye ura nyume nimo. Nyume nimo tumi ni impwani shafo.

0: Kristo.
1: Ohima dia ba ko amahwe no ma hu ne se. E Kristo fo brewa Nyankopon aseda ho. Nanso e ba se ye mi se Nyankopon ho bia.
0: Sister.
1: Obe jina tintin fria no pa no da su bi sa no omie. Nanso na seda die. Eye ni na sa. Odo fo member wa seda nsa.
0: E ma wa seda nsa.
1: E ti mi ni onu tuni bi ya adwen se. Ah. Ma seda be ye den na sa.
0: Oh!

wamu nkutu ne hwane ne no na omu nya ejidie e wo awurade mu no omu akutu no na wadi wamu kogu jafuru no ne mu no sabra no na awurade wo ho sabra na awurade kasai ama e wamu kogu jafuru no omu sa frimu dia anene na

Ananasio. Yeah. Inana. Asami ya fiye chomai. Ishanana. Abuano. Yadri aye yabuwa. Onyame tina himas. Bimbalala. Aye nalala. I'm crazy for crying. Hilabasi. Mayana lava siya nalava. Ika baba. Ewe ame pasoto msauma.